ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile sanmi baba sioni gẹgẹ bi ati mo pe isoji ti a n soro re o ti bere so eja pade nbe ni irole oni ni ago marun irole etetede mo tetede mo rire gba ni nibo nibe sabo under bridge oni joku town hall ibe ni ipade yi lo tin se kini lo tin waye mo gbadua fun enikan to ngbo mi mama mo pase bi owo le aya re loruko jesu okan re ma bale lori omo okan re o bale wa ni ifokobale o ni mo inira egbo gege bi mo ti so ni gbogbo ojo wednesday ipade wa ni ilogbo elegba town hall papa ni wednesday yi eja pade nbe eni soji ti nba ni yen o di stop pe ki ma wa ni aro lati wa gbadua fun yin counseling de wa ni wednesday yi na agbara lowo olorun then gbogbo bi ta ti ni pade ni thursday friday ko si n to le di mi lowo ki ma wa laaro tori isoji si di irole male loruko jesu eyin ni eri kan e ma si gbagbe wi pe lona yi ni oro ti oluwa so yo wa si imuse nipa ti ororo oye anointing for success oni egba ni oruko oluwa oga ogo ati mantu yen na egba egbera o eje pade nbe ni irole oni eje ka yin olorun ka yin olodumare ka to ma lo si inu jikunjigun adua eje yin olorun o nbo

0: ni olufe nje o le sami mo duro mi o da duro o mo soro ase mi o da so ni oruko Jesu gbo Olorun ninu anu re ko nowo iyanu sinu aye re gbo ami meta faya kan ni ko se iwo ti o ti ri iyanu ri sugbon ti o pada ri mo o ma nsele be awon kan ri iyanu tele nkan wa oke sugbon gba to ya lo di pe ko si kankan mo mo nowo agbara gaga bi woli mo nowo agbara gaga bi ko ti ri jo lodumare wo mi wo nti a pe ni owo iyanu owo iyanu owo iyanu owo iyanu owo iyanu ki Jesu nno sinu aye re ememi mo fowo iyanu kan e ami meta faya kan ememi mo fowo iyanu kan e ami ami ami loruko Jesu faya owo iyanu ti a ba nsoro nipa owo iyanu ohun to lagbara ni lati oni lo mo pase o da e je ki enikan wu tele mi pe owo iyanu ti aye yo fi ba mi yo so be tele mi owo iyanu ti aye yo fi ba mi yo owo iyanu ti won fi ki mi ku orire owo iyanu ti won fi ki omo mi ku orire owo iyanu ti won fi se party owo iyanu ti won fi ma jo ijo ayo Jesu onise iyanu o nawo iyanu isinu aye mi bo ti so yen mama be lo de ma ri koni yi pada Jesu oluwa wa amen baba mama e ma gbagbe o bi o ti wu ko ri mo fe ki e waye sile mi de fe ke joko lowo eyin iwaju mo fe ke joko si ninu ipade adua ta ti bere ta poruko re ni my story must change for good ito mi ni lati yi pada si rere ati bere bayi tori na ko mo fe ko tete de loni ago marun la ma nbere a pari ni ago mejo sugbon to ba ti de la ago merin ko lewo so wa le joko si waju tori pe iroyin o ta foju ba be ni en to ba wa nbe on lo le iroyin on ti olorun se ki se adabra kadabra sugbon olorun wa agbara re si wa sibe gbo iwo to je pe ma gbo o o ti sa ere ere ti pin Jesu ni ona abayo wa lodo e beni o ti keke omi ti fe tan loju Jesu ni ona abayo wa lona e lodo re ma gbagbe o bibeli wi pe enikan wa to saisan bibeli so pe o ti na gbogbo owo to ni tan oni sugbon ngba to pade Jesu o pada ri iyanu so iwo na mi fe ko so iretinu tori to ba so iretinu wa lero wi pe o ti tan ni mi de fe ko fi aye sile fun satani ati omo ogun re lati rerin e tabi lati fi o se yeye yo dara yo se pada dara fun e n to sele ni pe elomi oko re yigbi elomi o ti pinu lokan e pe o n ti ri orisirisi lodo woli abi lodo pastor no n se ni ko ni emi dariji tori to ba ra iro o ni ra oto enikan o le se loni ko so pe gbogbo eyan ni o se tabi ko so pe gbogbo eyan ni o da a ma waye be iwo to gbadua lana to da be ni padua yen o gba iyen o tumo si pe to ba tun gbadua lola pe adua o ni gba gbo gbera ni role yi ko je ka jo pade ibi soji yen tori mo mo pe olorun yo pada fi aye e se iyanu ni bo ni be oun na ni sabo under bridge oni joku town hall ago marun role si ago mejo ni e gbo mo gba olorun gbo mo de gba oro re gbo pelu loruko Jesu yo dara fun yin e je ki agba olorun gbo mo wa ninu iwe act of apostle chapter 3 verse 1 ise awon apostle ori keta ese kini oni je peteru on johanu won jumo ngoke lo si temple ni wakati adura tin se wakati keson ojo oni nigbati o si ri peteru that is say nigbati ni enu ona yen enikan wa ti won gbe kale sibe oni won si gbe okunrin kan okunrin ni won si gbe okunrin kan ti o yaro lati inu iya re wa ti won ma ngbe kale li ojojumo li enu ona temple ti a npe ni enu ona daradara lati ma sagbe lowo awon eniyan ti wo enu temple lo sori eni yi gbogbo awon to ba wonu temple lati lo gbadua lo ma ntoro owo lowo won awon eyan lo gbe sibe lati ma fi toro owo sugbon ki lo wa sele nigbati o si ri peteru on johanu bi won ti fe wonu temple o sagbe eni pe o kigbe soke lohun rara gege bi o ti ma nsagbe tele wi pe ki won saanu ohun o ro pe won ma fun lowo peteru si tejumo peteru tejumo pelu johanu hey won tejumo won wo oni wo wa won tun so fun won ni wo wa oh my god mo pase fun enikan to n gbo mi loruko jesu emi bara lato ni lo ko fi aye re sile o si fiye si won egbo o ni o fiye si won lese kese won wi fun pe wura ohun fadaka awa koni ohun ti ani o ni oruko jesu afi fun won dide ki o si ma rin o de dide o bere si ni rin mo so ituma ipade adua fun won pe my story must change itomi ni lati yi pada ko si eni ti olorun o le yi itore pada te ba wa wo dada e ri wi pe lese kese to dide yen ko si ni ipo aromo olorun ti yi ipo e pada story e ti change ah oluwa olorun olodumare wo loruko nla ni o baba so ri pe itan e o ti yi pada instantly itan e ti yi pada now ki si aromo ko si ni ipo aromo a ni pe laromo o ti di aro ana bakan na iwo ti o n gun okada balorun olorun le paro e ko fun eni moto awon won ni pe ni boda olokada yen eh won ko le ma so pe okada lo n gun lana sugbo ti di boda oni moto o ti di daddy oni moto ba elomi gan tun pe ni daddy be ni itan aye eyan ma yi pada ni iwo to ko ile to mo pe ile to ko yen oroju ko ni tolorun wa ko ile to fine to da fun e itan e yi pada ni yen iwo to lo moto gidiri o mo pe le to lo o manage e ni olorun wa se o ra moto fun e to je pe oloye to tun fi eyo kokun o di meji igba yen ni to e yi pada awon omo to da be ni pe won pa elekun lojiji olorun ko dede se igbe aye won yi pada won di eni ola won di eni oro won di eni eye won de ntoju e ito won yi pada ko se ni ti olorun le yi ito e pada iwo to nsa re are ma kuro ito aye yi pada won wa ni pe lala re mo so tori na kan e ja pade ni irole oni ni ago melo ago marun irole si ago mejo ale e ja pade be nibo niyan onijoku ta hall sabo under bridge loruko jesu iwo ni eri kan yo si dara fun yin enikan gbo mi mo fe ko sami nla gbo lato ni lo itan aye ko yi pada o di ase itan re yi pada itan aye re ko yi pada itan aye re ko yi pada wa ma ni olorun wa de gbigba ope Jesu Oluwa wa amen egbo ara mi olufe mo fi Christi mo fi beyin e mura sile o eyin ara ogijo sochubo ati kurudu isoje agbayanu kan bo oruko kan na ni mejeji my story must change ni bo ni soji yen ti fe waye seri omi ati mantu ta fe pin yen na a tu pin logijo se wa ri indomie ti mo fe pin ni ogijo o ma je 1,200 pieces. I want to back a code. Emma Fioru Cosile Fun Domine. 1,200 pieces. No the dots. So, Mboni Logijo, St. John. Bo, St. John. Anglican Nursery and Primary School. Owa ne, Ogijo last bus stop. Legbe Lioba. School ye wa legbe titi bayi. Ibe lati fe se ago marun irole si ago mefa irole si ago mejo ale ago marun irole si ago mejo ale ago mesan ni sugbo ani di 9 but ago mesan lo wa ninu schedule wa now e gboro yi eyin eniyan 5 to 9 pm loruko jesu yo dara fun yin on the 26 july 26 ni pade yen ma bere lagbara lowo ledumare ni oruko jesu iwo ni eri kan eyin ara mi olufe ni ilu Ekiti ikire akure e ma binu tori insecurity ni a se le wa se soji lodo yin sugbon laipe mo mo po olorun tin gba gbogbo ogo adupe lowo awon government wa so iyen ni koko eyin ti Ekiti e lo si Ado Ekiti fajuyi pavilion ni Ado eyin ti eni di ororo iyo e lo sibe so mo so fun yin back to sender yen e fun ni 13 e fi so seed pe mo da si ise iranse yi olorun yo si ran lowo nipa ti anu gbogbo yin le ti gbo okiki e bi olorun ti rin to so te ba ti gba yen e fun ni egberu mejo pe baba mo fe ran radio program te se mo fe ran lowo yo dara fun yin so eyin ti ado yen e lo sibe yen ikire e lo si ikire local government ni on the 20 pavilion yen na ni ado on the 20 ibadan te ba ti de dugbe e le lo si onireke local government lenu gate yen e ri won be on the 23 oni ti akure ni akure nepa car park ago mejo si ago meta osan ni gbogbo ibi ti mo daruko yen pe ero ibani soro yi 0706717000079 gbole kan si 0706717000079 ara mi olufe iwo to fe ro ipade yi lowo pelu 1200 send here olorun yo si ro iwo na lowo account number yen re 00699 36107 gbole kan si 00699 36107 access bank oruko to wa nbe Light of the Living Church pade mi lori Facebook lale oni oruko to ma fi pade mi ni prophet rotimi ile so mi ni ago mewa lale oni
1: a mi olufe eyin ti e fe ororo wonyen e lo si abaroje road gbogbo eyin ti ikotun egbe egbe dan kankan yana paja te ba ti de ikotun last bus stop ele lo si abaroje road e bole ni alabama bus stop ke wa bere oye wole street number 1 oye wole street ile baba oye wole tabi ke pe number church god bless you

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin ni kutuwa ire lati le se Adaba 88.9 FM. Akure mo kiyin eku ojumo asiko se ana. Eto e lo soloja isikeji re ti ajo to npero soko lese koko fare bola tinubu n gbe kakiri n lo ti gbe isikeji re lo si ijoba ibile ifedore bayi lati le fi sesore fun awon iyalaje iyaloja oludari gbogbogbo fun iko GMT Saka Yusuf Ogunleye jako di mimo wipe minister Olubunmi Tunjojo n lo sagbe kale eto na gege bi okan lara igbiyanju re lati le se fun awujo ati lati le se atileyin lala fun erongba ire ti otun are Bola Tinubu o salaye e wipe eto ohun n lo ti pari ise akoko re ni joba ibile mefa ototo ise keji re ni ati awon ile to ku niwaju oni won yo gbede awon ijoba ibile kaakiri ipinle Ondo akowe fun egbe ohun Rashid Badmus fi afokatan re lede wipe eto na oni yo tesiwaju lati mo je anfani lala fun awon iyalaje ati babaloja ni pele Ondo oro eto abo awon akeko atoluko n lo ti don tawon eniyan je lenu lojojumo eleyi to mu ki igbiyanju lati le dabobo ile eko je pataki nigba tawon ile eko kan ti won ti mo di yira won ka tawon mi ti won si n gbe awon igbese mi lati le je ki alaafia ko wa ni ile eko ni kaluku won opolopo awon ile eko n lo je pe won si ra mu ninu igbiyanju lati le gbaradi ninu iroyin eleyi ta jabo re yi n lati sakole igbiyanju awon ile eko aboroyan re loke lohun
2: Oro abo nile eko nlo ni se pelu sisagbekale eto ti o daabobo emi awon akeko oluko ati didaabobo dukia ile eko gan ni pato abewo ta se sawon ile eko girama ati ile eko alakobere kokan jake jado ipinle Ondo fi han wipe opolopo ile eko nlo ngbaradi fun oran to nkoju eto abole yi opolopo awon ile eko aladani ta kan si nlo modi yira won ka awon fenge eleto abo akole awon olubewo kaadi danimo atawon agbon ti won tin se ayewo si awon kan oni won mu lokokodun ewe opo awon ile eko ijoba lo si ntiraka lati ni awon amaye mugba rorun ti o daabobo ile eko won eleyi to le fa ewu fun emi awon akeko atoluko lapapo opolopo awon oludasile ile eko aladani lo je ko di mimo wipe awon nawo tuulu tuulu lati ri pe awon daabobo emi awon akeko atoluko won won wa nke si ijoba lati se ranlowo fun won nipa pipesi awon akosemose eleto abo
3: alejo ade kin gba awon alejo ati ma wole sinu compound anyhow even our parents gan so to ba ti fe wole beyen won do si si security gate wa ta ye pe nte pe a mori ta de se ni a ni gba ko wole tori ode le nsin
4: a ri pe gbogbo awon igi to wa laran the school wa a ge won so that awon mo school ati le ma re eyan to nbo lati okan ti awon eyan le gba wa school ton ba de tin bo school a ma make sure pe a da won duro o ba je se na fi wa bi moto ni abi motorcycle ni a wo re eyan ton je a interview won
2: lona mi ewe awon olusakoso ile eko ijoba ajeko di memo wipe airi inawo to nse akoba nlala fun igbaradi awon lati le koju oran to nkoju eto abole yi
5: awon fi akoko yin ro ijoba ton ba le ba gbe task force jade ko ma he awon mo wonyi ton ba ti ri won gba to ba ye kon wa ni ilewe
6: o de fun wa ni a lot of problem lati nawo si anbe ijoba pe ki won wa dasi wa lati je ki fence yi ko kari ogba ilewe
4: bo anybody le banu bo wonu ni akon ri awon soboti eje soja bi awon agbofinro miran konyan si school
2: ninu iforojewo ti re commissioner to nboju to oro iroyin ni ipinle Ondo iduwa ajana ko je ko di mimo wi pe ijoba ipinle Ondo mu oro alaafia awon ile eko lokokodun
7: ala ma ko be gbogbo school kake ni Ondo ti papa julo awon school to wa ni iriko atuma increase number of awon election abu ti awon schools lati ma lo olopa papa julo lati mu amoteko
2: ni ati re alukoro fun ise olopa ipinle Ondo Jimoh Abayomi jeko di mimo wipe ile ise ohun n lo ti da awon eso re sita logunlogun logbon logbon lati ri wipe won daabobo awon ile eko jakejado ipinle Ondo titi di akoko yi iforojewo na n tesiwaju ohun ti se se kan rinjo ninu eni wipe igbese ti seto abo n lo je to lele atalejo Adegboye Galani lo n jabo royin fun le ise Adaba FM
1: ijoba apapo ti se fi lole oju opo meta ototo kan bayi lerongba ati le mo se awofin ifese mule ati ayewo awon agbon ijoba apapo julo lawon ile ise atekanka to je ti ijoba le yi oju opo ohun nigba ti won si so loju e akowi gbogbo fun ijoba le yi senator george akume lo wa ro gbogbo awon ile ise ijoba ati lagbalagbon lati samulo irinse yi lati le fagbara ro akoyawo ati oto nu imo se ni ile ise onikaluku won o je ko dimi ma wi pe oju opo na yo se lowo fun ijoba lati le topinpin aye pada eleyi to nba oro ise ijoba ati lati le di awon alafo kokan eleyi to nda awon ise na laamu ijoba apapo nlo ti ni rirogbo kule awon ologun dori eja mu aladani nlo je eleyi ti yo mu ki iranlowo ko de ba erungba ti won se lati le mu aye pada ba oro aje eleyi minister tori soro ato suna taiwo yedele nlo foro na lede o je ko di mimo wi pe awon ipenija kan rin to nkoju oro aje orilede nigeria nlo nilo awon ologun dori eja mu na lati le sawari awon ewu ati lati de mu alekun ba awon ote ti won fi lede nigba to soro nibi ifilole igbimo olugba awon minister niyanju o yedele je ko di mimo wi pe awon igbimo na oni won yo pese awon abako kan eleyi ti o mu ki itesiwaju ko ba oro aje orilede nigeria to eyi lo pin oyin ni kutu awa toni lati le se adaba 88.9 fm akure ayola fatokun lo loturo yin adeboye galani loruko temi mo kin eya se loni ani jeun ti o te wa lorun
8: ori chake mama dun chelemu re o
9: aje
8: Yes, oba ugbogbo maja gbogbo mo ne bu ko erun oba ba nkole adeyefa elemure temure o ni edo e ti wa tararayi mo yo kara mi o omo emure yi mehun dale gede o ege kawali oya chodo yi
9: ni wara
8: be ne odo ne o ti bere ire yi o oloje akoko chodo e egun emure o ni ti ma dijo odogun otu keje odo yo ra yi yi e gugu edula jade o emure o ni o ma de tagbage ni oba ka jo yekele ki ma ya dojo jima
9: oje
8: ki ma ti dojo keji den ogun ninu tu keje yi tomade tagba
9: o kwa todo wa da ko soro
8: aya kare ura kabiyesi o baba nkole ade yefa elemure temure o

gbere owo kan o se gbegba dori be yan ba fi gbegba dori eru na o danu ni eyan to ba si se agidi asa ni waju ategun ah afaimo ka tegun ko ma ro leru lule ategun buruko ni ro wa leru lule o lana mo so fun yin pe beji obara se bo se nkuni ni to bo se nkuni lo ba mo be o gbe legin de kini bo ti la ilegede bayi fa be ni o sese fun owo nlo woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba sare bo eh kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yi n pada ibi to ba dun obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa nu ba ri won oro wa o ti toru la fi so pe eni to ba sisiyan to ba loga si oge daada ko si gboro si lenu mo ya katangua mo je oge lese mo te laso mole mo pe iwo na fe di olori iwo na fe ma kawun eyan je ko ti itasi ko to le so pe ni bayi lo fe fa kale je ka si o tenu oge wa in to nda are gbola mu gan niyan eji obara la keji won lori ti o ba dara lati nu agogoro de ni o ti wa ibadi ti o lo masaji lati nu agogoro de na ni o ti wa aso pa ti o lo aso masaji ti o mo tan na yin yin rin gbogbo ile ikun loro ba de fun eji obara ni yawo na ba yi kan run nlo la ba de won mi tun pe si sami awon oga ti duro de mi ti ati n pade won reti e ah ah omode yi pe to bayi eji obara pe to bayi ki wa lo le se won desedu ngba ti won o re ji obara lo kan ti nbo won ba lori esin funfun balai o na wo so funfun balai ade funfun balai te lori sanya so ba wa dun yeran yeran oju ti won ta kan ti won o ri bayi ni an ke ah ah ah eji obara ko yi ni an bi le pe eji obara lohun ba do ohun yere ni an ba pa nda na so do ohun yere lenu mi lo pe si ni an

0: 3 in 1. Omi ni koloku ko fi kun.
1: Gary Mix.
2: Won tun bere. Won le salai mo pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi starch ase latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi starch yo so gbogbo onje ta se

0: Babadogun jo osu yi. Ti leto ko pile Ondo. Lo ma peju peje si ilu Arigidi akoko. Gbogbo koro kan du lo ma gbo bi ti bi ti alejo. Ni ilu Arigidi akoko. Egbe na wa ke gbadupa wa. Ani ke wa wasa wa. Isu le fe je ni. Pelu kete ta fe yin se. Soki popopo. Tabi ka gbe igba wa. Ta fi tomato ati ata sinu re. Iyan le fe nti yin ni. Pelu obe ogun. E fini. Abo be egusi elefo. To di papo. Ta fi pomo to ka. Atena mbese jo e. Arigidi akoko ta si tasa. Tere tere. Toro toro. Arigidi akoko to nti sese. E ma fo odun Jesu Arigidi akoko. Wo ti lu bomi. Ka bi esi. Ti gbin ni bi ate ileke. Oro to nta se jinin jinin ba le ta sara sara. Oba ju oba. Ajeju ade. Ipo ju ipo. Eyan je eyan. Opa ase jura won lomo gba. Roger Majesty. Oba doctor. Isa Abuola ni pekun. COM. Agbada nla elewe etu. Abodi ile koko bi ota. Sakiti ilu Arigidi akoko. Alayeluwa. Ma dabira. Won ma tukasa. Ti gbin ni bi ate aku. Ma fo de ade wo re isututun. Nibi ti aro ona kakanfo. Ti le Yoruba. Ti ba ga ni ada. Ti ma wa ni ikale. Ti ka bi esi ba ti la isu. Ti wogun re fun gbogbo omo ilu parapata. A ma je isu loku. Ta ba ti so du ijesu. Ni ogunjo. Ke ma gbagbe. Pe lojo keji. Ti se ojo kokanlelogun. O ni okota de eyi to ma waye. Ilu Arigidi akoko. Ile toko. Kabiyesi wa fi asiko yi ro wa. Aso dun ni pele kutu. Arigidi akoko nso dun ijesu. E wa ba wa se awon igbimo. Ijesu Arigidi akoko lo kede.
1: To eyi la fin ki gbogbo awon eyan tan wa lori ijoko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
2: E to igbeyawo laye.
3: E jowo, e duro na jare.
4: Ah, ilo sele.
3: Ki won to so wa po. Nje o ranti po sele ri television fun mi. Fridge nko, ero fosho. Ki nse le wa ma fowo fosho nle ni 2026.
1: E ni tuto.
3: Ka ta so pe o ti re won abi?
1: Ta lo ti so pe mo bodo ra gbogbo awon kan ile kan so nibi ti CDK wa.
4: Emo lo tun je CDK bayi.
1: Bẹẹni o CDK e le ra fridge yin, ero ifosho ati be be lo.
3: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba tin soro ye abi.
1: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
3: Oluse agutan, eso wa po.
1: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtàn sọ́run. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Iléeṣẹ́ wa wà ní Danco Plaza, Ajilosun, lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olú Motors. Ládojúkọ, Maria Asumpta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado-Ekiti. Ẹ le pe 0707 484 3351.

0: 7 Hotel.
1: Tabori wobiri to ti wa ni ile oko lojo to ti pe ti o ro mo pe ranse. Ma bo lodo Femi Alagbo. Tabi won to ti ni kan ri to se nwa si ni. Tabi wobiri ti nkan osu re ndin ni tabi onle ni. Tabi won ti nkan rin kiri lagu ara re. Ma bo lodo Femi Alagbo. Tabi won ti ara nta bi eni pe won data si alara. Tabi won ti nkan rin kakiri agu ara re. Ma bo lodo Femi Alagbo. Tabi won okunrin ti o le gba bo lori papa gege bi osime ati igalo. Asiri ti won fi wa nile Femi Alagbo di sin ma bo ke afi fun ni.
2: Tabi won ti on to wele wele lori re. Bi e meta si meri. Ma bo nile ise wa.
1: Number wa re 0706532683. Lekan si 0706532683. Aiso oni fi ara wa se ibugbe o. Ami.
3: Ni ka tun le gba mi nsi tori eni ti o dupe gbefa o si gidi ni egbeji
4: ope pataki lowo gomina
3: lucky ayeda ti wo ri ni san
4: o se faye gba gbogbo awon agbe loke egan
3: ke kan ma se ni yoto mi kan si ma ba se won lo ni regede fin
4: e mo gbagbe gbogbo alaale eto ta la fun awon agbe
3: e je ka jo wu omo lu abi
4: e mo gbagbe
3: polygon ma
4: fun lo lowo lowo
3: awon opolopo agbe ti se
4: a si tun ra won ko loro si
3: ti won o ya si
4: to bi tori ago forestry
3: ti to ba ni pe ki won ma se
4: mo wi pe eto ya awon agbe lo ma benefit
3: gbogbo eyin abati igberiko kokan
4: ti o ti se igbese kankan ni
3: àwọn àlàálẹ̀ ìjọba wọn
4: láìpẹ́
3: àwọn taskforce yóò mọ yaba kọ̀ọ̀kan kiri
4: àbá tí ò bá tí ì ṣe
3: ìjìyà pàtàkì wà fún o
4: bákan náà
3: gbogbo igbó dúdú ni àwọn àgbẹ̀ ti kọ tán lókè gan
4: ìjọba sì fara mọ
3: ṣùgbọ́n gbogbo ibi títí kì í wà tí màláì náà àgbẹ̀ ti

0: Plantation.
1: E mo peke tete keru unyo.
0: Ike de pataki uwaye.
1: La chowwe jina.
0: Le ye akiola.
1: Commissioner for Agri and Forestry.
2: Admission. Peter Kroya College of Health Sciences and Technology, Okeroya Estate, Ilepa Odo Road, Adagun Odo Beachhead, Ikari Akoko, Ondo State, Nigeria. Invite suitably qualified candidates for admission into 2026-2027 academic session, leading to the award of diploma in the following courses: caregivers, community health extension workers, medical laboratory technician, pharmacy technician, health information management, and other courses. Application forms with course details can be obtained through our admission portal, www.broches.com.ng, or visit the college at number 6 Okeroya Estate, Adagun Odo Beachhead, Ilepa Odo Road, Ikari Akoko, Odo State, Nigeria. For further inquiries, call 091-304-66681. Peter Kroya College of Health Sciences and Technology. Training today, caring for tomorrow. Management. Announcer.
3: Hello.
4: Hello.
5: Please, Mama Ilori, Adesina, you get an amassi modelo.
6: Idi baba kuori re o.
5: Ono goye no.
6: His Imperial Majesty, Alayenuwa.
5: Oba doctor.
6: Aji Bade.
5: Badegu enchi ogun ye keta.
6: Ene yoti pogo tadon ino shun ya ala
5: yi. Ibene woti shadon yi tu wadi chumodon
6: o. Ono go.
5: Baba o.
6: Agbogbo majai ko.
5: Ogbomo nebu kwe re.
6: O ishake dango be ino bingo.
5: Woti shadon yi tu wadi chomu e.
6: Ache nene kari.
5: Ono goye no go e toko to mi.
6: Oke ila enyo.
5: Oke tado male.
6: Oke she be sibe.
5: Tu amu katoku amu waba.
6: Ama bae kon ba o.
5: Please, Mama Ilori.
6: Adesina, you get an amassi modelo.
5: Ama balu karakoko.
6: Ofe ya shojo akundibu ariwa ukwile ondo.
5: Aba se ebo she
6: lu. PDP APM.
5: Duya di sineto.
6: Kulu gbima shofa apapori le edeni.
5: O di masiko yiki.
6: Alaga ebo she lu.
5: PDP ukwile ondo.
6: Ere barista dupe aishida.
5: Atalaga ebene.
6: Ujoba bilo.
5: Yer honorable she.
6: Ayile ka olu she
5: gu. Iyo ngoma agba wakabi esi
6: u. Kini mi shofa yi gedo ngo balade ye.
5: Ujoba bilo u.
6: Ato se.
5: Ile ngoma kwa yeso gwalu aye
6: u. Ile kwa bashe u.
5: Ato logo.
6: Ato ngo gwa nga yigede.
5: Ile nga jajwa ngo chon gwa u.
6: Alogo.
5: Ba-ba-o.
7: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
8: Ah, mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
7: Fimi le jare.
9: Igo tap apaka su lo tun se go.
7: Ye, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
8: Nbo lo nsa lo.
7: Runo Daddy Junior, ogbon wo lo da.
8: Emi na ko. Isowo Igo tap apaka su ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode. Fun awon okunrin. Ajabi dani.
7: Eh.
8: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je ko okunrin o ma wo ke. Finu ka bi o se kele kai igun kababa capsule iru kan so won lawojo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 le kan si 0803 860 6858.
10: Ekaabo lati odi keji na
11: o. E seun o, akin pe ekaabo pada o.
10: Lodun.
11: Ayade.
10: Ajo olopa nipinle Delta ni won ti fi kele ofin gbe awon afurasi mejo lori esun igara olosa omo egbe okunkun ati nini ibon lakata ni se karakata re latari ise akanse leyi ti awon olopa won ti won se gege bi ile ise olopa won se alaye won ni ise na lo se lo se okunfa bi won se arin bapade ibon merin ototo tu ja gbelero be ni won ba cartridge ti won ti lo merin won ni won si tun ri kan cartridge kan ti won ti lo be ni won ri obe oloju meji agbenuso ile ise olopa ipinle na Bright Dafe un lo mo so oro ninu atijade to fi sala na ojo isegun oni awon ton fi kele ofin gbe ohun wa lara bi won se un gbogun ti oro idigunjale omo egbe okunkun ati sise karakata ibon pelu awon iwa odaran mi ti won fe so di afiyeyin ti gun alare infusion nipinle ohun gege bi edafe se se alaye oni ajo olopa na pelu ifosowopo awon ti o je awon araalu ti won gbogun ti omo egbe okunkun ina je be tan fi kele ofin gbe awon meji ti won je afunasi igara olosa ni popona Benin Asaba latari iroyin to Greek le ti won ri gbamu oni ni ojo kerin la osu keji odun ti a wa ina kan ago marun idaji ina gbe igbese lori iroyin to Greek o latari akitiyan awon afunasi igara olosa na lati daraalu laamu ni la won lo pa n fo so pelu awon ara ilu le ti o je awon iko to n gbogun ti omo egbe okunkun to si kura won lo na to pa se awon afrasi na ni popo na bini asabahun ise na lo sokun fa won se fi kele ofin gbe Stephen Danladi eni odun mokandinlogbon to wa lati ijoba ibile Langtan nipile Plateau ati Jude Christian eni odun merindinlogbon to wa lati ijoba ibile Mba Toli ni ipinle Imo e wo te be ba fe kayoku e lo sinu iwe iroyin Punch iwe iroyin Daily Post ati awon iwe iroyin mi to jade loni
11: kayade
10: gadun
11: abado fi kan eyi ti awon omo ilegbimo asoju sofin le yi ti fowo si wi pe ki won da awon olopa ipile sile lo je pe won mo ti yo n pada lori re bayi o to si je pe eyi gan ti are Bola Ahmed Tinubu to fi sowo si won ni won so pe awon ma gba wole o te ba ran ti te ba si gbagbe e ri pe leyin gba ti awon omo ilegbimo asofin le yi ti won sise tan lori aba yi ti won da lori idasile olopa ipile na ni are Bola Ahmed Tinubu lo so pe awon apa kan wa ninu aba ohun le to je pe o ye ki won se atunse si to si fowo to si fi sowo si ile igbimo asofin le yi lana ode yi bayi nibi ijoko eyi ti won se ni eni ti se abenugan ile igbimo asoju sofin le yi iyen Tajudeen Abbas lo so fun awon omo ile igbimo asofin na to so pe pelu eyi ti won se tele awon ri pe eyi ti are Bola Ahmed Tinubu ati igbimo to gbe kale ti won fi sowo si won lo kun rere ju to si je pe o ni itumo daada ju eyi ti won ti ko fi owo si tele lo o ni tori na nko pelu bi are Bola Ahmed Tinubu bo ti se fi ele sowo si won lati owo igbimo re eyi ti eni ti se olori awon osise re iyen Femi Gbajabi Amila ti nse adari fun ni won ti gba wole bayi o awon omo ile igbimo asofin agba ile yi ni awon na yo tu boju wo ti won yo si se ise lori re lati le je ki eleyi ko le di mimulo ko to di pe won yo da pada fun are Bola Ahmed Tinubu lati pe ki won sise lori re ni bayi won ti wa je ko di mimo pe won yo se wa bere igbese lekun rere ni lori aba na ko to di pe o le di ofin o e wo fun iroyin ilekun rere e ko ja lo sinu iwe iroyin Punch ke lo ka

0: aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daadaa, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan amobitas cleans alayo bakan na amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakake ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amores wo iyara lo atura aba micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, gbogbo ile itaja ogun Ibo patapata, gbogbo awon pharmacy store, chemist, PCM medicine dealers, bakan na, e ma ri Perry G, Atura, ati Amores Rani, gbogbo awon to n ta drinks patapata, ati supermarkets nationwide. Fun ibeere lori awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, e pe sori ero ibanisero, 070-88-77-8855 lekan si 070-88-77-8855 a o ni fi aisan lugba o amobitas amo flush capsule ati atura herbal mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture Idanu ke tombolo Timpitwa emwe ye shela gwara Atura Ishere tu ti bera juti tele lo Latari afi kwa mwe roja Ta afi mpoko alona igbalode juti tele lo Nenye ajeki ajelu Belo menshe njere si lodi aria Beni oma bere fwa ama la tabulala Kusini ye fajo kwenyense ni timpi alaka antigari Inu kiku lo fin shere Afi kwa ma ni Atura nile ni bugbo igba Atura Herbal Mixture Ike kan ilu ekani Koriko loti ni nurara Amwe roja ton shato to onje ta abaje wele wele Sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gbaru fin lago ara on safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura aba

0: ni okuro olorin yi o ti danwo o ti dadama lo je ko ma fi korin wa je ki royin e fa won ti ko ti damo vigo kababa capsule ta fi majile pa ewe a table ile wa papo dodindi o ti dilu mo ka ogun to sise fa won okunrin to repete loju ise ewo ni ka gbe ball doju awon a ma le gba wole bi oju lowo okunrin vigo kababa capsule ona bayo ibi kakaka ibiti kakaka ibiti to gboju boya ni kan lo le dato lenu igbi gbogbo okunrin to lo vigo kababa capsule nikan lo le royin bo se jogun mo la nikan lo le royin ogun jaye gbogbo okunrin ti o fe gbonje ale fe lomi je o ye lo si gbogbo ile itaja ogun to joju lowo chemist and pharmacy lagbegbe yin ile ise ayo aba health limited lo fi mo ijile pa iwe ati egbo ile wa papo fun awon okunrin nikan fun ekunrere alaye e pe sori 0038606858 lekan si 0038606858
1: On your track, set.
2: Wọ́n sáré ìje yìí lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́. Eré ìje yìí kìí ṣe ti alágbára. Àdàbà gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Àdàbà. 88.9 FM o ti gba kokini o siwaju awon egbe ntele leyin

0: 0831 tabi 0803 353 4200. Free Communications computer laptop to da to fini lokan bale odo won lo ti rira.
1: Babakere wa de balẹ̀ kasagua lori itọju ilera ati aileṣedede ọlọmọkunrin nikan soso chai idunnu subu layọ fọkunrin atobirin ọpọ gbeyawo lo ti dẹnu kọlẹ latari wipe awọ ọkọ rẹ o kaju ilu daadaa baba bọda o le tatẹ kan le do bẹẹ lo simi jẹkujẹ debi pe o ti wa sọ idaku rẹ tẹ lọdọ ololufẹ rẹ babakere wa ni o fọrọ rẹ lọ lori aileṣedede ti n bọ fira idakọlẹ arara ti ẹkọ sun lọ ọpẹ ẹyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya ti n lu pipi ma le gbe pa ma le gbese owo atese to kuriri niwaju tani babakere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti babakere wa babakere wa wa pe mi debe
2: bazo olorun ma jaro bo aiso
3: Moki onile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni Babakerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: nile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila mo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sada re ko le ma gbera abi oruko ti e ti eyi ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sa jo sa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula baba kere wa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
5: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi reni ni gbogbo igba ori keri kara ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe bi sori ero bani soro mi
3: 08164122777
5: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni ori kere ke ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogogo wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
3: Babangana Babakerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo olomokunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomokunrin nikan ni mo npe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun tele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi awa ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
3: Babangana.

0: to atata to ma nbe lo tete ni tu ti dode
1: lenu se
0: agbagba bu ye ke o mi bibile tu yeri yeri eto ni bi ti akikoju ape de ara ni henry ojagbo mi ti ma nfeto alado sape lo ra ti dise ti o ma raye
1: kansa
0: to se ye tu ti de orisirisi ogbo ati mo le to yi ma nko ni sa ai moye awon ijile oro atakale ede to je ti ngbese
1: awon ikale ilage apoya ti gbogbo omo ile yoruba feran
0: lati ma gbo ojojo wednesday lagogo meji si meji abo
1: ile to yi ma mile titi ti lori radio adaba
0: 88.9 FM.
1: Oya
0: henry ojagbo mi o mi kimi ki agba ninu awon pede pede tu ti bale gija
1: eni to ma pari ate mi loloro ti se ti lore
0: eyi na le kan si won
1: lati firungba okan yin han
0: bi lati polowo oja lori eto
1: 0803 472 5933.
0: Ulenu se
1: eto atata to se yi tu ti wole de
0: e ma miss ye.

ba ma kele mimu ka sa no mi gbeda mi so ma kankan yi mi se toju aka jo lo mi ni ju agbogba e ko di mo ti mi gbo o ti le na gbondun baba ni jeri yin baba ti o fi lo si wa lokun aran yi ko erin iya gbo ngai si yaba kampo yaba eyi wo mi ko ndai yo dem yo ne wo fo lo ka gbe henu eri mo gbon dun ni bo si kikiti mi atara ile mi ona mo aga fo ba le fo ah anti gbo wo mu ni bo mba to yi wo fe gbe omi mi roro sugbani ka ko pati mi ma ka so li wasu bo so li kin la to pa ire ma ka bo moja bo de koja yi reke ma fo we die ma kona me fo we die ma fo ro die ma e bon be ya jin be fo ma fo ma de fo noju re koko mi ni gbe yi tori e hon ti pa aye ri ji duro ti olopa wa bi wo pe wo ti pa aye ri o yo pa ona o pa ri gali le ri ija ya bokun asoro gbo lerun bu na gba joruko ni ma yen so yo u gbo lerun ma gwa ni beran ba ga be mo ke san gba wa nga a ma ma hun bi ni bolu gi tabi ka ti npe togi iya mi fa ni omi e se pe iya ni olote to wa se pe gedu iho ye ji mu na mi a karun neun o de fo noke gbọn ba ti hun obe gan e de mi yan jugba lai lai to amo be hi ni toko e a ti fo gbala jo bi ki an lo di deja ogban use ni o ona mo ene ona mo e fe run si ami wa hen mu so pe na mi toro we o no wo ne na mi se yi ona ha la ka gba so fo a ji erun o mo ajo konu gwajule o mi se le na dugbo mi eh a ka ju ban hun erun ijoba e buru o abe ilọmọ ijọba ya pẹ owo ntan ki ijọba ti honorable doctor pastor mi tem bu mi fe po ye tan ki enemi na lucky ori mi san aye da ti wa governor Ondo State o ba ya be mo fi asiko ya ya yi mo mi ri atejise ni bi yeye mo fi ki excellency ima la go ne on mi o ki to mi gbo ibu to nga excellency Esther Oluwa Seun Ayedatiwa ise aya gomina first lady no lo ka jo super deck pe o ko yo bi re mo ma obirin daada la to le nga igba lai lai mo ti ban to ule yan ti ban to ja yan mo mo le bare on ye mo mo le yan gbalaje so pe tule mo marin ko obirin yi obirin odidi de orin lagajo super deck honorable pastor olabi olaleye boroye oji n ba n fi eto ti ni iki pe ji ma bina o pe to yi pe a n kapa ka sopin a ni je ku ma te fo ji ku ma ka fo reja wa se tori jesu yi ti mowo neja e mo n tele a ka fi se pe gbowo na olokanna ti a ma ba le mowo wa a je ji mi lerun fo ojo a n ba se bukun ma fo ojo a n ba se daadaa ma fo ma fo ma fo keju gbo ma kan ogbo akan jikan excellency Esther Oluwa Seun aya Ayedatiwa first lady wa Ondo State okoriwore ojo bi re bi a te pe mejin wa je papa si rice unkun meya e lobo obele gbe wa le mi ke ran ma se ma gbe un dispatch dar da to ran tu nona fo kan tan pi ba nu ba no wo je ro je si ma fe ne
agbe wa mi bo de salaga ke fe gbe wa mi ni gugu to ti la ya ne do mi e law office mi lo bo ki da da mi fun ara mi mo wa ki mo to ki jini jini pe o dido bi na o ga ni o de fe lo si waju Ondo State excellency Esther Oluwaseun aye dati wa yo ba ra be no ri eto yi mo to fe be ajo NDDC tori ro mi pe mi ro nba npo pe an fe rirun yi an mi si an je jin maran mi si honorable Tito ati Kashie lo an toju re o mo ti da ko eno se koja ibo iba han ni raye akawo apa wa se ji han jate nawo a fe di pe eto bobo ya bi ni project bobo na koko ti re ja na wone un pe eto ya ni be yi bridge yi ona yi egba yi ayin se ni igbo kan ona ore si igbo ko da yi NDDC wa si ni yan wa jolo mo be yan mo de bere jejo alaga joba bile laje honorable Morris Ola Rupin aye, ididaye mani aira. Ono didi wo gani. Ina iwa kakire, kote si kolu, kote si otito. Otito. Jate buse le nubu wopo kwe, mbobo ega mbe yi, anga emisi ni. Mode makwe womisi eto mo fe ka vi non tanre, be womisi. Mo fi toteni mo fi ki aburo mi pastor Williams ayi dati wa bi sunday bi ma pon pastor mi ma sunday ayi dati wa bi pastor ma pe o bi dikin ni o torojo kan polo kan dikin o yan je be o je da on gari o de to ti pe yan ka je da o ko ran gban ni gban awa yi wa ka toju ragban yi ekunrin o mo be ran wa ja kowo ti joba yi na gba olohun ijoba yi a dara o de ahan o o ra han temu temu la je so pe owo lun o be mi je a one ba mi hun je ma ran one ba de mi ran oke je ma hun a ma loja loja la gbe orin wa o eni ju ko le se li yi o bo lagbo ni wa e wa bo ni pe ati mi won ebute boyoju uruka kun abe da firifiri a de clean ni boro loyibo bo ba ga be igwaju on ja ka wo ni o a ma ma je ya lowo yeyin o yi han ya ka gbadu are ni e gbo mo laje apapo mo kiran e katakure yi mo kiran ede anga yan mi sopin ilaje le ha DSG mo kinga de gbe ji ma se to li fari lu kan aka fe mu kaka don ni ya ka si ya don ya ma pon mi se bi ni boyan laje bi word connect laje omoro connect omade kan sai san jo kine adago asi wahala adogure pe yo made ya le eko no spita edin aya ni bebe papata mo kiran sugbon aje ra ka fogbon si dede re a ma se pe epe bo mo yi han o ba ga be nori eto yi mo ki engineer mi ka ode adaun re o mo ki se yi o ma iwa nef party wa jora tori party yan mi se oto party te moto baka jo mgbele mo de ma pe Michael iya no dikeji yo ba mi te yi ajoga ni party kan to be bo ti so ma yi ara a ma ja lu di sarawo a ma ya da yo be o tori ni bo ma re o Henry Olawo yin omo ba Peter ojagbo mi mo to ka buru mi Godson e wa ti mi ta e wa ta iya ni ajo ati de dan o suse ebe engineer
Kufu ati Malon Ogbaro mo ba di jo mejo Peter le bi mi ri o meni yo come down Ethiopia o ti agbo mi alaf.

lo fun ni yonda yi ni EFCC lati gbesele awon dukia ohun ti won ni oje ti malami latari bi won se ni awon eri eleyi to je pe o wa ni waju won wi pe o gba o ni awon dukia ohun lona ti o to ina ni o je pe won faramo bakan na ni oni awon dukia ohun elowo re o to bi oko le lugba bilionu naira o de mejo kolon obo sanu iwe iroyin leadership onugbe jade losan tuni ati punch o gbona no tutu leyin bembe iroyin iroyin ile to to wa lowo mi lati ipinle delta awon ipele to abo won fi kele o fi gbe okun ikan iye ti won ni o fi pa ba omo be kan lajo se po tomo ohun to si para re nilu asaba ile ise olopa nipinle delta lo je pe won ti fi idi emule pe owo awon ti ba okun kan o to je eni odun 44 ti won ni awon eyan mo gege bi odogu asaba iroyin fi eni wi pe afrasi ohun ni won ni won fi kele o fi gbe leyin ti won ni oba omo odun 21 kan ti won da ko ti won bo ba lajosepo won ni omobirin ohun inu won ni owa pokun so ti o seku para re jare leyin isele ibalopo na iroyin wa fi eni pe ologbe ohun ni won ni otan lo si asaba ani afrasi ohun lotan ye pe ohun fe se iranwo fun gege bi alukoro ile ise olopa na yi ni sp bright edafi gege bo fi di isele mule loni oni owo ti ba afrasi ohun ti won ni oje content creator ton ni pe owo ti baba yi won ti fi kele o fi gbe an lo ti wa ni akolo awon iko ile to abo lori esun ti won fi kan ohun to ti njewo lori iwa to wu iwe iroyin daily post onugbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe iroyin awon afrasi agbebon kan won je awon akeko merin atoga lewe nipinle Kogi awon afrasi agbebon kan ni won kolu ileiwe to je ti ijoba government secondary school iyi ti o wa ni odo ikira ni ijoba ibile dekena ni ipinle Kogi ti o si je pe won ni won ji awon akeko merin ati oga ileiwe to fi mo ose sarin baja ajo neko nigbati awon akeko ti won se idawo lowo ilese olopa ipinle Kogi o fidi isele mule nu ati dade ti won fita pelu en to je alukuru won alukuru ilese olopa esp saliu oisa afusa won ni fi lede wi pe isele yi o na lo waye ni ana ni nkan bi irole ani awon iko ajumose leto abo na ti bere ni se eto idole mi fa won ti won ji gbe ohun iwe iroyin daily post onugbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe iroyin ogba be la won omo ogun lede nigeria dole mi awon marun ni ipinle samfara awon iko omo ogun lede nigeria ni won ti dola emi eyan bi marun bayi leyin ti oje ipe yin se ni awon afrasi ajinigbe ti awon iko omo ogun kolu buba won to wa ni ijoba ibile akka ni ipinle samfara iroyin fi eni wipe awon iko ileto abo omo ogun ina je pe won gbe na woju awon atilawe ohun eleyi ti won ni won gbe alupupu ti won fi n ko awon eyan ani en to je onimo nipa oro eto abo Zagazola Makama o gbe sori itagun x-ray pe awon iko omo ogun ni won tete lo si agbegbe ohun ti won si gbe na woju awon agbebon na iwe iroyin daily post onugbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe iroyin iroyin eleyi lati ipinle Bauchi ni okunrin kan ni won ni oja oko loko lo ba ko ohun to wa nnu e ati milionu 5 naira ni ipinle Bauchi ileise olopa ipinle Bauchi lo ti fi kele ofin gbe afurasi kan ti won tun gba milionu 5 naira lowo eyi ti won ni oji ninu oko na leyin ti won ni eyi ti won ni oji leyin ti o je pe eni ohun lo gba owo ni ile ifowopamọ kan ni ipinle Bauchi iroyin fi eni wipe agbẹnusọ ileise olopa Nafiu Habib o fi ele ilede nu ati jade to fita loni pẹlu alaye wipe owo ba latari olobo eleyi to je pe ọta won tawọn ikọ to n se iwadi iwọ daran
ti won si to pinpin e gege bi won se wi isele yi nana waye nigbati okunrin kan eni 50 odun ti won lo lo gba million 5 naira nile ifowo pamọ kan nipile Bauchi sugbon ise ni o je pe atijade ohun ani logan ti o gbe oko re le o ti o si ti o na ni ati lawe ohun in lo je pe o lo gbe owo na to si ja ile to fo ilekun wole ibi ti inu moto ohun to si gbe owo na lo ira fi ni pe ngba ti oni moto o de be lori pe ilekun ohun ti fo ti ohun o si ri owo eleyi to gbe nu be mo million 5 naira o na lo ji gbe nbe o gbona no tutu leyin be nbe royin awon olopa awon ti bere si ni wa awon to seku pa agbe kan ni ipinle Kwara ilese olopa ni ipinle Kwara lo ti bere si ni wa awon ti o seku pa agbe kan ti mo poko re ni Aziz Gamba eyi ti o je pe isele n lo waye ni ipinle Kwara en to je commissioner olopa Ojo Adekimi ni lo ti wa pase fun eka to n se iwadi iwo daran ki won tete se iwadi lori isele na ki won si di awon to wa ni die ni ase yi o na lo wa nu ati jade ti en to je alukuru ilese olopa nipile na Adetun Ejire Adeyemi to fita iwe iroyin punch onugbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin be nbe royin iroyin eleyi o ni awako kan ni won ni o seku pa omo akeko be kan to wa ni 500 level nipinle Bauchi awako kan teni keni o mo o no je pe o ti sokun fa iku omo be kan to je omo odun mokandini ogun tan po ko re ni Rebecca Kambai to je pe o wa ni eka 500 level ni Fasiti eleyi to je ti imo science ati mo ilera ni ipinle Bauchi iroyin fi eni pe Rebecca ohun na ni o n pada bo lati ile iwe ko to di wipe oba iku e pade lese ogbeji gege bi iroyin wa se fiye ni ani Rebecca ini o gbagbe awon nkan re eleyi to je pe o mu lo si ile iwe ohun lo gbagbe e ibi ti o je pe o tohun ati awon ore re ani ise ni o pada lati lo mu ko to di pe isele ohun o wa waye ani awako na ni sa ere asapajude bo to je pe ise ni o gba Rebecca na eyi ti o mu ti o fi rorun kọlọrun oba kosa nu ni iwe iroyin Nigerian Tribune onugbe jade losan tuni

Aroko Patunde o, Aroko Patunde o, ise agbe nise ile wa, Aroko Patunde o. Ise agbe nise kan pataki adayeba toluwa ba fi jinke awon ma dari hun, ole ole sise agbe o da mi loju, akoni okunrin lo le megan. O ya gbogbo agbe pata loro yi kan, ogun atata ta pe ni over power, lo nje bi defun koko, obi, ogede, isu, agbado, kasu, ewebe, ati gbogbo nkan ogbin pata ogun over power o ti wa kaakiri orilede yi o tawon agbe nra ni witi witi ile ise futos chemical affairs lo je alagbata kaakiri gbogbo nigeria fun alaye lekunrere ori number yi ni e pe si 08171891202 ogun over power ori awon agbe lo je o mo fe ke gba be ogun over

0: oga mi fajeli staiwe rumindola alasha toludari fun tosmondan farmer obalagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi lo ba tan oni bayi bayi ba se soro
1: obalagbe agbe lo ya doju ijaba ede bo ti won
2: fun tosmondan farmer obalagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe ogboru kita le ma pele ise fun tosmondan farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe le se mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko fun eyin agbe ame fokan bale ona bayo ti de ile ise fun tosmondan farmer obalagbe oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo gun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati japo lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo yakofin da adota lori ogun te ba tira bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kankan kun mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yanran yanran ni jin la tan gbangba ero amule tutu lu fan mo to blow lo nothing lo charge ero efipo lo lokun ojo kan lu plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulu e je ka se ran lowo fun awon agbe ni se fun tosmodern farmer obalagbe ni se tin ta grow mighty o fa power ati for minister oni tete lo ran ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 obalagbe agbe loba
0: opolopo to lo ko hun oso oko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eyi o wo e pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mu yesi e ti se ko nge

anke sara sin yin o oga mi mo riri yin emi ati dile mi mo riri yin mo de fena se oko kupo ju nkan to si wu mi nu ni mo nse ise oko ta ba yo wo pe kin pe kin pologo eyan leri radio pe kin karamo quality yato fun fake kin karamo eyan daada ile ise daada ato ogun to yayi to gbo tejoba yato fun gbangba duruku gbabo ri gbe ru were ta ba yo awon nko nbe ise ti mo tun feran ti mo yan layo o na ni ise oko mo feran ise oko bo ba nse ise oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese mbo lo tin mbo lo si kosi lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo kyo gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu riatifu to n to bi nosu keta to gbe riatifu na papo mo gromati ati ofa power to le mejeje papo leyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun lo si to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afomo to wa da ogun bo pe eyo ni rest of mind okan o balẹ o wa ma dan bi egure beri won mo bere pe kina asire wa ase be eyan o ba lowo lowo ni yawo eyan bu eyan teyin o mo da lohun pada bo ba ti de sapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyan agbe gide ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nko faaji si oto ni bi ta agbe ma nko wo lewe omo won si e ri pe won en le omo agbe original won en le ni soku tori o kan le bo sinu ile ko ni galon epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo be marun won ba ta bi yun sanwo suku omo to ku ki won na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fo mo gba to je pe ko ku se ni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe yin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo fi e wa roko e ke ma nda ko won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje keyan ni fokan bale gbogbo nkan ti tagbe ba je ni mo agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyin agbe kila nta le ise wa awa lanta gromaiti ofa power reactive green star ati keo gold plus awa lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke mo pe won na 07055144477 le kan si 07055144477 e pe number oga.

0: la
1: agba lo amun tin dato lenu igbe
0: ki koko mo ri fogbun ojo
1: ka tun mo wo koko
0: ewo ni ka mo nlo irin ka mo nlo gi ka mo nlo file
1: ki koko mo digi
0: ki koko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun trust modern farmer oba lagbe dowopo
0: won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plus
0: ki bagija ki baraje
1: baba se nlo
0: bi abari oko to sunme ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: babari oko to jina si eti odo
1: ini ogbon ojo din ojo kan ni
0: eyin agbe je mo soko mo
1: iwo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
0: bo se wulo fun koko
1: la nlo fun tomato ata
0: watermelon ati kukumba
1: gbogbo nkan ti abagbin ti oye atojo le baje la nlo ki ogo plus fun
0: ile se fun toast modern farmer oba lagbe
1: ini ta
0: 0705454

0: lo
1: bi abari oko to sunme ti odo to ni abata
0: ogun ju atojo merin ni gbako
1: babari oko to jina si eti odo
0: ini ogbon ojo din ojo kan ni
1: eyin agbe je mo soko mo
0: iwo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
1: bo se wulo fun koko
0: la nlo fun tomato ata
1: watermelon ati kukumba
0: gbogbo nkan ti abagbe ti oye atojo le baje la nlo ki ogbo plus fun
1: ile se fun toast modern farmer oba lagbe
0: ini ta
1: 07054514477
0: agbe roko bodunde
2: Puntos modern farmer oba lagbe
3: ore agbe oba kan agbe
4: alatileyin agbe
5: gbogbo oruki ta le ma pele ise fun tos modern farmer
6: o ko lu ba mu lara mu
7: ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese
8: to mo nkan ti agbe ni idin ni gbogbo igba
9: ile ise ilo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan
10: bale o to ni gbogbo kan po obiliko lo ni dede a o ko ifun eyin agbe
11: ame fokan bale ona bayo ti de
12: ile ise fun tos modern farmer oba lagbe
13: o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
14: 50% discount
15: gbogbo ogun ti sagbe lore
16: tin jade ni ile ise wa
17: ida adota lati jako lori ikokan
18: edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo
19: yato fin ida adota
20: lori ogun

0: se mo se ile tu abo
1: alejo ade kin gba awon alejo ati ma wole sinu compound anyhow even our parents gan so to ba ti fe wole be yen won do si security gate wa ta je pe inte pe a mo ri ta de se ni a ni gba ko wole tori ode le nsin
2: a ri pe gbogbo awon igi to wa laran the school wa a ge won so that awon mo school ati le ma re eyan to nbo lati okan ti awon eyan le gba wa school ton ba de tin bo school a ma make sure pe a da won duro o ba je se na fi wa bi moto ni abi motorcycle ni a wo re eyan ton je a interview won
0: lona mi ewe awon olusakoso ile eko ijoba jekodi memo wi pe airi inawo to nse akoba nlala fun igbaradi awon lati le koju oran to nkoju etabole yi
3: awa fi akoko yin ro ijoba ton ba le ba gbe task force jade ko ma he awon mo won yi ton ba ti ri won gba to ba ye kon wa ni ilewe
4: o de fun wa ni a lot of problem lati nawo si anbe ijoba pe ki won wa dasi wa lati je ki fence yi ko kari ogba ilewe
2: bo anybody le banu bo wonu gba kan ri awon soboti eje soja bi awon agbofinro miran koyan si school
0: ninu iforojewo ti re commissioner to nboju to oro iroyin nipele ondo iduwa ajana ko je ko di mimo wi pe ijoba ipele ondo mu oro alafia awon ile eko lokokodun
5: ala ma ko be gbogbo school kake ni ondo ti papa julo awon school to wa ni iriko atun ma increase number of awon elejo abu ti awon schools lati ma lu olopa papa julo lati mu amoteko
0: ni ati re alukoro fun ileise olopa ipele ondo jimo abayomi je ko di mimo wi pe ileise ohun nlo ti da awon eso re sita logunlogun logbon logbon lati ri wi pe won daabo bo awon ile eko jakejado ipele ondo titi di akoko yi iforojewo na n tesiwaju ohun ti se se kan rinjo ninu e ni wi pe igbese ti seto abo nlo je to lele atalejo adegboye galani lo n jabo royin fun le se adaba fm
6: osanse adegboye galani iroyan n tesiwaju oga agba leka eto ilera ni ile iwosan eko ni ti lautech dokita olawale olakuleyin lo ti se lalaye pe ile iwosan ni yo ma pese itoju to peye eleyi to ni se pelu itoju opolo fun awon to lugbadi isele ijinigbe ni ijoba ibile orire leyin ti won ba yonda won kuro ni ile iwosan tan olakuleyin se lalaye pe awon osise leka eto ilera to ni se pelu oro itoju imo opolo to nti awon to ni se pelu itoju ara ni won yo ma kan si awon eyan ni ile won leyin igba ti won ba ti gba yonda lati lo foju niju pelu awon malebi won ni ile oni awon mokanlelogbon ninu awon to lugbade isele na lo ti gba yonda won nigba to si ku awon mesan nibi ti atiri omode mejo ati agba kan to si gba itoju lowo ni ile iwosan na oga agba leka eto ilera hun ni ile iwosan lo ti fi kun pe awon to ku ni ile iwosan won yo foju niju pelu awon malebi won laipe yi to si ni fi foju niju pelu awon malebi won na lo je ara ona lati le je ki imularada won ko ti ma gberu si o fi kan pe ayewo kan ti won se afihan re o fi kan pe ayewo kan ni won se afihan re lara awon omode ohun ti won se lalaipe won se ni oni aisan okan sugbon to so wipe nini aisan okan lo ti wa lara ago omode na saju ki won to ju won gbe igbakeji are le Nigeria Kasim Setima lo ti se lalaye pe orilede Nigeria lolon jin ki pelu oniruru oro papa julo ohun alumani eleyi to pin yamo se egbon eto ogbon orilede Nigeria Setima lo fuju oro nide bi apero kan eleyi to risi idagbasoke ohun alumani nipinle Delta loni ojoro nibi to ti se lalaye pe orilede Nigeria lolon jin ki pelu awon ohun alumani eleyi to le mu igbadotun fun eto ora je orilede Nigeria nigba to nso to nse idamo awon ipenija eleyi to nkoju oro eto aje ni orilede yi ati idagbasoke to fi ma ona agba lati wa ona abayo si igbakeja re se lalaye pe ijoba apapo Nigeria lo ti fori oko so adun bayi lati wa ona abayo si awon ipenija on nipase awon atuto leka oro eto aje eleyi to n lo lowo o sapejuwe are Bola Tinubu gege bi aladari eleyi to ni afojusun to n ti iran ojo waju lati le je ki orilede Nigeria ko gunle sebu ti ogo lori oro to ni se pelu idagbasoke ohun ogbin orilede Nigeria Setima wa ro awon orilede yi papa julo awon oludokowo ati awon odo langba lati samulo anfani eleyi to wa leka oro eto ohun alumani leka oro eto ogbin le yi lokunkodun loju na ti le je nkan sorura si leka oro eto aje forilede Nigeria to fi mo oro idasesile ati idagbasoke lapapo ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti gbé ìgbésẹ̀ àkẹ́bá

0: ati ati rire ni eku ati lakire ni mo fe ke bank awon yan kule
1: e kule o eya ara ile e de ku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon ti le se NRI
0: NRI bi NRI lotun NRI lo si
1: very sir
0: e jola nkan meji se be mo
1: very sir
0: e jola olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then e tun jola nkele keji ni pe bi e se nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma ngbon gbogbo gba ro kero Joseph ose o ama e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan na mi ni mo nje won ni ojuko ti won polongo ko saye deru nbe o mo dupe lowo Olorun o ara mi ti da o if na bo wa gbe gba o pe mo na mi na di pastor nu we di pastor lo kere Joseph nu a gbe gba o pe die die e sa mi so te ba fe gbe gba o pe je ko roso mu eje kapo re si ati ororo wa be lori oro ti mi da so si lele to kamila ra mo so
1: sir yes sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gan gogo gba
1: bẹẹdi sir
0: mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: bẹẹdi
0: pẹlu se wa ri eni ti nunu eni to ri n fo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network ko da o se ri ti o ma ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun tori pe adi en ti sukun iye iye bo se ri aye o je ki n gbadun o daju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agbe ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama to bi mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro mi junction ko se nikan kan to koja lo de o ni to le se bure e ja ma ba ti nra e lo ni ajo kan laipe yin
1: very sir
0: bo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: orilede ni Tanzania I lo si Tanzania.
0: Okay.
1: En ba mo bi ton pe ni Zanzibar.
0: Okay.
1: Ati Mikumi National Park.
0: Okay.
1: Gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dar es Salaam. Gbogbo be la de a go plane, a kogo jo mi, a wo train.
0: Bi mo la pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi.
1: Ati Zanzibar.
0: Ah mo mo be ma ninu Google, na mo be. La le vient comme le
1: mien. Yeah, you be about 6 to 7 hours near by plane.
0: Okay.
1: If I mean pe Africa, I want look at to change this. Olorun ku
0: so. So what I le na bi e.
1: Ah na na ni.
0: Enara lo pe lo.
1: Jo, where when the car wala to ti wa wo bi iye si o wa si le se na Professor Clinton Brown. Ti Olorun ma fi ola ati ka ti fun won. Awon ni won ko awa 21. Iye lo fi je pe ba se lo so ri wa ni o. Oju ti ka mo bi pe earth is wet sir.
0: Iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi.
1: Iwulo akoko ni wi pe ni gbata de ohun ati ri awon tewete igbo. To je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada.
0: Nje ko wa?
1: Ah mo ko kini.
0: O ti wa nle.
1: Lagbara Olorun to ti package e mo ko wa.
0: Mo ti je.
1: Pelu approval and after key. Combine so ati wa ta ma n gbe tele new version. To je pe won ko awero ja to lagbara pa daruko awon isan. Won wa bi gba ko lagbara awon eyan. Debi pe iroyin ta ngbo tele tele yen double ni bayi sir increase ni sir
0: oda enti e ba fe pe Pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle Ogun Osun Oyo Edo Kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda enti e ba fe pe Pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090-29-12-8502 090-29-12-8502 number milele 080-33-84-2322 ole te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe enti e wa ni agbegbe Ondo ni ẹ lọ sí Ademakinwa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nípínlẹ̀ Ondo ẹni tí ẹ wà ní ọ̀rẹ́ ẹ bá mi lọ sí ìdojúkọ Pima Hospital Akeredolu complex ní Okitupa Road nílùú ọ̀rẹ́ ẹni tí ẹ wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ bá mi lọ sí Adébáyọ shopping complex opposite Polaris Bank lọ́nà Manhattan Adex
1: bus stop
0: lọ́nà Manhattan New Road Nìbàdàn tó bá sì jẹ́ pé apá ibòmí ilẹ̀ tún wà Nìbàdàn ẹ lọ sí Ọlọ́run wà complex Alekuso Nìbẹ̀rẹ̀ Nìbàdàn ẹyin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ lọ sí Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ní Òṣogbo ẹyin tí ẹ wà ní agbègbè Ìkírun Àgùnbẹ ẹ lọ sí ìsọ isu area Okeba ní Ìkírun yín kí n wà nílé sà ní máa lọ sọ́nà Cornerstone complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo nílé sà tó bá ti jẹ́ pé ó fẹ́ dàrú mọ́ ẹ lójú nọ́mbà méjì tí wàá pè lélẹ̀ yìí 09157549390 tàbí 09029128500.

0: ilé-iṣẹ́ náírà wà distributors.
1: Okay.
0: NRA ife ko je wipe every street ni distributor NRA ma wa ni bi te NRA to fe ka je distributor won fe ko je pe NRA ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke won igbogbo ile kakre ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti pe ta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma npa re be na NRA se n wo pe gbogbo eyan ni ka mo ni pa egbogi NRA
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe sheri to je pe ogun ti e kan fe nunta e ba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se da won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan da wa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni ite na bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe ke mo wo wi pe ah njo teyin o ba to ri ba ituro ofe ni ayewo yen egbogbo NRI yen to ma sayewo tan eto ye ko ra to fi tagbara re se wa ba pa din pesa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa pe si ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na gbo ba won se pe but mo ti improve beni so yen ti a ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa won eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won lo nki akia
2: better
0: ni ese kese ba eyan bi fitile pe mi lera lera lera
2: e ti ri kankan
0: ma kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kireji 080 33 84 2322 080 33 84 2322 O le ti atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so iwo to je pe o kan le joko si kona nu ile 10,000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are e ba se 10,000 lo so se ni pari odun ni to ma je o yato si se to nse minimum to de to le ri gba ni NRI as an agent ni
0: minimum
2: le je ki to kokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere Joseph NRI ton pologo yi since awon tan wa bedroom slippers ka kiri igboro tan ma n bere lift oni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si
0: very
2: sir ile NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugar
2: ki to gbagbo gan ni a fi jori gba temi na ba
0: gba ti yin bo ewe e bo se mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olodun won ni awon eto atilesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati se so
2: e je ka si bele
0: yo si tan lowo yo de la yo
2: lagbara olodun e je ka si bele 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma be pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan ni
0: exactly sir o se ri gele
2: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to wa de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de na won kan se mo tu mi ni soju yen na lo o de were were ni pa ikun o eyo ki mo jo ti yan so to n to sile mo kan ni ki mi ni e ma pe ki se gbogbo oro lani so lori ategun
0: so be gbalagbo le to le
2: tagbala baba mu mu ku mu a so sile osan gangan aye osan lagbalagba n se gbon se sarin ta o ba da nfe mojuma ni ko orukan jo ani to ata ibon maji ani kini awon ewe ni kan ta so bu
0: te ba si pe ni to suga ya ma to lori dagbalagba jo kan sile se wa suga apoju re ko da lara
2: o da ayin ti e ba fe pe pastor solomon 091 57 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29 12 85 02 number milele 080 33 84 2322 ole te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to a de pe ilu Akure ni opposite Ade Super Hotel ni egbe AP filling station let me ri NRI complex to a si je pe enti e wa ni Agbegbe Ondo ni e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo enti e wa ni Ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu Ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona manata Adex
0: Adex bus stop
2: lona manata ni Woro ni Badan to ba si je pe apa ibomi le tun wa Badan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Badan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo enti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si iso isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo ni Lesa to ba ti je po fe daru ma loju number meji to wa pe lele 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 yato si pe NRI ogun won olohun fa se e tun empower won youth
0: e se
2: e ba mi salaye yen
0: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je wi pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase ndo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tu wa gba ni pe awon yato sa won tu je pe won fese ni kakiri igboro le du tu tu aka kaka di kama fese gbagboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen an gbe kankan ni digital marketing to je pa won yen fi owo ye bi ye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga won online de bi wi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari wi pe a ma se danileko yen no fe da la ma se fun won ofe so a ti empower opolopo youth to je wi pe loni mi graduate tan o se NYC ko ri se ma bo le nara wa dupe lowo olorun laarin isu mefa so dukan nitori pe oni ma toro owo lowo awo bi e ko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan iwo no se kini iwo no press ni je yan lawujo
2: ise de mo ti e kokoro ro pe ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be eh ani pe olohun kere ju se lo ba n oluwo oja e je ka ma send kan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI ṣugbọn gba ti mo wo nu agodo awon isongbo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri pa
0: awon eh eh youtube
2: kan
1: oruko mi ni John Adeyemi
2: Obafemi John Adeyemi
1: ba awon eyan pe mi ni John
2: ba ka ma pe ni John Ologun
1: Where am you going, Mammy?
2: What in Melo Logan? I don't
1: know. You see, you saw Rawanda.
2: Oh, Gemma, so Ben Arai, come out, okay,
1: when Arai, Mammy,
2: come out, okay, by our goofy father, you Loro, John Logan.
1: I want you very good, and I won't put him in the jail.
3: I'm not going to be able to do it. Emi nisin n to je kimi koko darapo nena o ni se kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gugu odun iyan le ma la kojo
2: iba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile to wa se ni nara e
3: to wo wa nbe
2: e tun lowo
3: baba owo school fees awon mo mo ile mo fun school rara rara je ri ogun nara ko se le sotan but tawon yoruba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to ina ra iwo won ni won po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbiyanju kan ma lo gun ina
2: that is you sir e ma lo mi pelu mi mo mi mi o pelu mi je mi ni pelu mi ba eh wo 0915754 9390 0915754 9390 tabi 0902912852 eh mu mi gbayi ni bise eh mi ni tan yi emi na wa tari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mu bi mo ga pa bi eni ah emi na eh ba se olohun to juwe ona fun yin koni si lona
0: tamita
2: eyin eyan na ti eh alera ku die ka ka to fun igmare to lojo ni afun ni alafia
0: abi sir
2: eh e ma na gbara e ma na gboro yato si pe o nwa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
0: yes
2: wona le ja lagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi mo de fe je major distributor
0: exactly
2: igba kan ba to je pe won ma lobby won alausa ti won ni fun won laye mo o
0: be ni sir lobby olotu in to dojo mi lenu ni pe ebe we gbogi yen mama mi mo lo fun gba
2: mo e so be
0: o n lo je ki o pe ah won lo n de se gbogbo ba se n lo gba na
2: oda 0915754 9390 0915754 9390 tabi 0902912852 0902912852 tabi ke te atejise si number mi ma forward there si Pastor Solomon 08033842322 08033842322 Pastor Solomon lakotan eyara
0: ah eyara ilera logun oro eh alafia eh olomo je ke eyara ye se gbogbo nkan bi te yan ba fe se emi gbogbo ati alafia mo so pe yo je ipe ti eyin ati ile yin lati le se enara amen
2: to olowo kere joseph ni oruko temi awo irin tindamu isona ki ajinda ko ma je ki ara gbogbo wa ko ma le

0: baba ti wa ninu le igbohun safefe lasa le ibayi e je ma fi towotowo ki baba kaabo si ori eto fun toni baba a ma fi ogo fun olorun orun
1: mo fi ogo fun olorun loke orun olorun to ni gbogbo ipa ati agbara lodo
0: adupe o
1: eni to nti wa leyin to si nba wa se ohun gbogbo eni to ndari wa to si nto wa ninu emi eni ti ko fi wa sile ni igba kankan
0: oluwa se
1: bakan na mo fi ogo fun olorun fun aye eyin te mo ngbo eto yi losose ti e ti e le salai mo gbo eyin ti e ko le salai mo gbo eto owo nla loruko Jesu ti yin oni gbo ibi loruko Oluwa isele buruko ni sele ninu ile yi ani bi e ti ngbo mi ni oso ose loruko Jesu e mo ri owo Olorun e mo ri anugba mo mo pe ti joko de eto yi tori pe eto to se yin lanfani ni ododo e ja gbadura gbogbo ile oruko Jesu Olorun to po ni pa ti agbara iwo lagbega iwo la yin logo iwo la fi buku fun oruko re ti a si gbe oruko re ga gidigidi bibeli wi pe eni nla ni o ti a ba ma yin pupo pupo eni nla ni Olorun ti a wa yin Oluwa gba ope wa adupe fun oriko kan kan kan lati ese to koja ni won ti gbo wa gbeyin lori ero yi suba yin ologo tori pa tun wa lose yi agbe oga lori okan kan kan to ngbo wa adupe lori awon to ngbo wa fun igba koko loruko Jesu Oluwa gba eyin wa adupe fun lede wa Nigeria adupe fun ipinle kankan ni oruko Jesu Oluwa gba ope wa ogo ni fun o ogo ni fun o ogo ni fun o bi oro re tin jade lo saye loni Oluwa ro ni agbara loruko Jesu oro Olorun toni je ko si se ame je ko si se iyanu se gbogbo okan ni tire ni keyin ka wa ni alaafia ni keyin ka ba ojoba ile wa ko wa ni alaafia igbeyawo wa ko wa lai lewu ogo ni fun oruko re Oluwa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
0: baba Olorun si bebe o Olorun tobi kupo
1: be ni ododo
0: baba abeeri ba ti gbadura ninu pade ado olowo nla be lo si ngbo eri po repete oni ma fi ma bere lowo yin bae baba wi pe ibo la nlo ninu pade ado alola tori pe baba ti gbadura yi eri ntele ni o
1: ibi ta nlo ni ola
0: baba ke ti e to soro nipa ibi ta nlo lola e ti e ja bu eyin wo ka wo pade adua ose to koja ipade adua yen o lagbara po
1: ododo
0: baba
1: ipade ose to koja yen ipade alagbara ni a fi ogo fun Olorun bo ti nawo agbara ododo
0: baba
1: sori ni aro ola lagbara Olorun opposite second gate ami barracks on the road
0: lakure
1: ni mechanic village ba se se ni jejo be na la o se loni ododo
0: baba
1: tori to munu mi dun pupo pupo ti mu ti fi yin Olorun ni pe ti igbadura yen tan ti adura yen fi ngba ododo
0: baba
1: mo mo ye awon eniyan ti won pe mi lori ago lori oro omo won ni padura ta gba lo se to koja in wa le mo ye text message atejise letter to wo ori phone mi mo testimony awon eniyan lori oro omo won
0: e o
1: ododo.

0: barracks Ojo Road nilu Akure se maso yin iyanu ti o komo lọlọrun se nbe o prophet Michael Oluadegoke atawon iranse Olorun mi ti won ku fun ebi mimo lọlọrun towo won dabira nbe ko si ronu tabi aroye mo wa pelu awon olope atalayo ni Thursday ose yi ko si bere si ni Jerry sagbara Oluwa iwo lọlọrun ma kokko dalu
1: to a ti gboro Olorun fun toni mo se nigbagbo pe Olorun ti lu oro hun lati fi baye wa pade oda ko to ri pe a dagbere lori eto baba ipade adua taaro la o tin se owolopo eyan bi eni wi pe kile o ti mo ka ti bere adua
2: ododo o ti so leko wi pe adua pe se pa meji laaro la ti pa kini a wo pepe anu gege bi a ti se ni ose to koja ti eri lala to de tele gbogbo awon olukupa be ni o eri tele o be na ni ori lola awakati kan ni pepe anu ta o fi pariwo anu olorun ta o gbadua a gbadua fun awon omo wa tori na gbogbo abi amo pata lokunrin lobirin e ja ko picture awon omo wa lowo a gbadua oluwa lo wi be en to je ya no mo sele na mi ododo a se olodumare le mi tele oluwa lo ndari mi ngba to ba pe ni mo npe ngba to ba so ni mo wi be ni ara yen lo wa ni pepe anu lagu meje si agu mejo aro ni o meje aro si agu mejo ni kete da ba ti wa ko ni pepe anu abo si gbadua ni pade adua lowo nla na ni gbadua nbe yen lati gbadua lori bi bori ogun to le ogun to le si le elomi ko le oko ogun to le fe le elomi ko le oko lowo lowo mo ti so yi alogun to le ti mu kelomi o mu yawo e laje
1: yo lohun lo joko lori ogo
2: be ni ododo ani aje ni o iwo lo nse mi ododo ogun to le ti mu kelomi o mu yawo e laje ogun to le ti je o ti mo yo mo to ti deport lati lo oyinbo to gun deport won wale ni gogun le tan a jo lonu bibeli bibeli wi pe ogun na si le fun solu nitori awon tafa tafa ba to gun ba le tan ododo
1: baba
2: ko si ti o le fi je si bi bori ogun to le mi agba ta fe gba lola
1: to
2: awon tafa tafa ba aisan lo ba elomi ni gogun le tan aisan lo ba ni gogun le tan airo ko fe lo ba omo ge mi ni gogun le tan pate mota ni be ni oko ja shop ko re ni ra lo ba elomi ododo
1: baba
2: ani ala gbogbo ja lori enikan tan won si sanwo gbogun le ni gogun le ni e ja ti wa gbadua lola ko lo ko fun wa ni isegun lori ogun to le ko lo ko mu wa bori ogun to le ti o be karaye gbe
1: iyen baba iyen ni pe bogun ba jogun to le ba doju ko yan o le ma je yan oraye gbe
2: ogun to le ma leyan ko laye o anyway adua ta ba gba lola niyan bi bori ogun to le e je ka tete de
1: lago meje aro si ago mokanla o ni pade adua yen lola
2: be ni ododo gbogbo e ago meje si ago mokanla ina ni pade adua yen ni mechanic village opposite second gate army barracks Odo Road ni ilu Akure e je gbogbo eyan tuyaya tuyaya ka jo ba olorun soro aipe aipe ni bi adua yen e je ajo tuyaya tuyaya e bo so se ni e je ajo tuyaya ka tuyaya ka jo wa gbadua lola Oluwa ko mu abori ogun to le loruko Oluwa ogun to le o ni gbemi re
1: amen
2: loruko Oluwa ogun to le o ni daye re je
1: amen
2: loruko Oluwa ogun to le yi ko ni le osorun
1: amen
2: o bori e
1: amen
2: iwo lo bori e bo ti wo kogun yen o le to iwo lo bori e
1: amen
2: ododo ti mo fi pe awon pe ki won wa lola ni pe Psalm 24 wi pe Oluwa ti o le to si ni agbara abe gbadua to le si Olorun to le ki ogun ti o le ka le bori e
1: to
2: lagbara Olorun emi mo wi pe gbogbo oluko patapata ni Olorun ma fun ni segun pipe lori ogun to le
1: to oda bo ti je ni e ja pade nu pade adua yen bi baba ti so yen laaro kutukutu lola mechanic village opposite second gate Army Barracks Ondo Road ni lu Akure e ja ma so wi pe ipade adua olowo nla la nlo bo ti je ni e baba e sure fun wa kin yonda yin
2: Olorun aye aye adupe lowo re fun oro re to ti jade Oluwa gba ope wa
1: amen
2: nje bi awon yen re ti mura sile fun ipade adua lola loruko Jesu idiwa ti dena Oluwa yo pale re mo
1: amen
2: ogo ni fun Olorun loki orun
1: hallelujah
2: ogun to le oni bori re
1: amen
2: ogun to le yo ni bori awon omo re o wa di asegun lona gbogbo
1: amen
2: loruko Jesu Oluwa wa
1: amen
2: e ja pade lola o e ma tun wa gbagbe pe e le wo mi lori Facebook olowo la prayer program o le fi le wo mi lori Facebook lori YouTube lori Instagram lori Telegram ati lori TikTok
1: baba Mixlr gan o gbeyin
2: ni Mixlr na tun wa platform e fa Latin transmit ni ojojumo ago mesan si ago mewa ale ni gbogbo awon to ba fe wo mi lori Facebook gbogbo awon to ba fe gboro Olorun lori Facebook e tun le wo Prophet Mike Olu Adegoke lori Facebook tori na gbogbo eyin ti ona yin jin e le wo wa ni ori awon social media handles ti mo ti so yen. God bless you in Jesus name,
1: amen. Oda bo ti je niyan olori eto owo nla fun toni eja pade lojo mejo e wa ma gbagbe laaro kutukutu lola Ondo Road nilu Akure ibe lati pade fun pade adua bo ti ma nwaye lojo mejo mejo ojo Thursday ago meje aro si mokan laaro number baba re be ba lo nkun lati ba won so bi baba o ba ti si lenu se ranse won gbe won si ba wa soro fun ra won number on re 08034484258 egbo number yen lekan si 08034484258 ale fatajise ka fi sowo sori number yen bakan na baba ni ibere ta fe bere lowo baba kora bo je lori WhatsApp ni number yen wa lori WhatsApp bakan na oda ya fi adagba eto ka fi ro si bi ka pade njo mejo pelu ase Olorun be ba ni kede ni poluwo oja eyin na ni nkan kan te fe se lori radio eyin te fe polongo yin rere akoko re o e pe number mi leyin eto ka jo foro jomi toro oro o se pataki pupo 08066256464 e farabale gbo le kan si 08066256464 number te pe mi si leyin eto ni o wa lori WhatsApp lori Facebook Matthew Adekunle Oladeji Ododo lori Instagram at Ododo Media bo ti je niyan o e ja pade njo mejo loruko gbo awon ti atijo meto wa si ti gbo yin ati awon to gba baba ko worin wa si le gbo sa fefe a tun gba lejo baba Prophet Mike Olu Adegoke baba olowo nla lose ti nbo mu ki gbogbo omo ijo CAC Bureland Prayer Ministries patapata kaakiri gbogbo ilu ati eka ibi ti ijo yi to wa patapata to titi ojo mejo Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo alaafia oluwa koni fi wale o

0: ta kojo olukodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo olofo ni
1: o ya tete
0: to eni tolorun ko kokoro itusile
1: le lowo
0: alhaji agba baba lanu spiritual
1: okunrin dandan
0: eyi ke iya isara
1: o sese bere tabi olojo pipe
0: promise and faith
1: asiri bibo
0: eyanu ebe awon agba
1: baba lanu kaju e
0: eyanu agba
1: ko senti oye ko ni lowo
0: contractors oloselu
1: o lo fun interview
0: eyanu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: yo
1: tori adi tun ti yo
0: oja re otani
1: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba laanu alhaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday ni lu akure
1: in la fe junction
0: so folo kada pe
1: ile baba laanu
0: ide mango loki ogba lo nlo
1: saturday and sunday
0: ele ri baba laanu
1: nina god plaza opposite alafia hotel
0: ilu awo
1: ojo monday and tuesday
0: ele ri baba laanu
1: ni bakusa street
0: opposite ile iya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397 0829.
2: Mo kin e kaabo pada wa.

0: tapere ti le ri office baba lanu alaji agbaya to sawon ilu meteta ta ba re ni to so fun yin wi pe alaji agba baba lanu nbe nbe kan o nbe nigba nbe lawo irolobade ilu akoko ni ilu akure ojo Wednesday Thursday Friday si le ri won lakure oloye mekun ibi kibi te ba gba wo ilu akure ebere lafe junction lati lafe junction yi e ba won lokada to wa lafe junction e ba won soro wi pe ki won gbe yin doke ogba ni di mango lodo alaji agba baba laanu dodo lo san oso lagbaro lodo mare ilu keje ni ilu ore ni pinle ondo ebere ile iyaba kusa to wa ladugbo bakusa ni ilu ore ojo Monday atojo Tuesday ojo meji e laarin ose ni won lo mo ni ilu ore ibele si ti ri baba laanu ni ilu ore o e mo gbagbe ilu kan to ku ni ilu owo nipinle ondo Saturday atojo Sunday njo meje ijeun le lere won ni ilu owo ni Nagot Plaza ni dojuko ile itura Lafayette Hotel ku pe meje te ba ti debe abusebose ere lati akure te delu ore ore to fi delu owo ko sibi ti owo ja baba laanu ode nipinle ondo number kan soso si lowo odo alhaji awon oni pa ti o gbe o owo baba laanu fun ra won alhaji agba owo e ni obo se fun kon yowo te ba fe bere aye oni se wa se bala se bolo e pe alhaji agba baba laanu lori number yi 08063 970829 he se popo in ti en gba lori eto ewo naa tete kan si won le ni ma je ko pejo nitori pe owo to ba dile le so wa se fun ma bo ara e mole o tete sare wa ko wa gba maran lodo awon ilari olohun eru olohun agba isegun to nfe wi agbalo to nfi yonu agbalo to fi n to ogun aye eni sile lowo lowo number baba ni ile kan si 08063 970829 e se popo
1: o ta kojo olukodo ise owo awon ara bi tin somo ologo domo loponi
2: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
2: le lowo
1: alhaji agba baba laanu spiritual
2: okunrin dandan
1: eyikeyi aisan ara
2: o sese bere tabi olojo pipe
1: promise and faith
2: asiri bibo
1: eyanu ebe awon agba
2: baba laanu kaju e
1: agbalonu agba
2: ko senti oye ko ni lowo
1: contractors oloselu
2: n lo fun interview
1: eyanu agbalu koja be
2: awon kan ba di alhaji agba
1: tori adi tun ti yo
2: oja re otani
1: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
2: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
2: e ma pade baba laanu alhaji agba
1: lojojo Wednesday
2: Thursday ati Friday ni ilu akure
1: en la fe joshun
2: sofolo kada pe
1: ile baba laanu
2: idi mango loki ogba lo lo
1: Saturday and Sunday
2: le ri baba laanu
1: ni Nagot Plaza opposite Alafia Hotel
2: lojojo
1: Monday and Tuesday
2: le ri baba laanu
1: ni Bakusa Street
2: opposite ile iya Bakusa
1: ilu ore
2: telephone
1: 006 397 0829

0: mo be o gbogbo en ta jo pade lori ila kakiri agbaye ni mo be si oro re loruko Jesu won ni fi o toro
1: ami Jesu
0: won ni pin omowo
1: amen
0: won ni pin omowo
1: amen
0: won ni pin awon mo re
1: mowo amen
0: ojo esin oni role olori
1: ami Jesu
0: ipin re oni bo sowo olowo
1: amen
0: ijoko re oni detail olori
1: amen
0: file ayo re won ni gbe pa mo
1: ami Jesu
0: eni joko le omo le nu aye mi enough factory
1: amen
0: eni un fi okunkun wa di re kiri ko pade binu olowo
1: amen
0: eni ton kan la to soro di si akobi re ki na pada
1: amen
0: mo si o na ku lori re
1: amen Jesus
0: iwo ti ara ni lowo lowo ofa yen jade la re
1: amen
0: ofa yen jade la re
1: amen
0: ofa yen jade la re
1: amen
0: aso ni mu to so e di ore re orun pin yen ya
1: amen Jesus
0: orun pin yen ya
1: amen
0: gbogbo eni o ba loke to lohun ni je oduro nbe loruko Jesus orun ojabo
1: amen
0: gbogbo en to wa bo loke to ni abi bo ba jabo fohun loruko Jesus ko ni rise o
1: amen
0: mo ni ko ni rise
1: amen
0: agbara ti won fi ni gba ara re da o ya gbagbara na
1: amen
0: o ya gbagbara na
1: amen
0: ah ah agbara ti o ni je kitan re o tan loruko Jesu o ya gba o
1: amen
0: o ya gba o
1: amen
0: akilode o ya gba o
1: amen
0: agbara to ma so mo re di tan di kitan o ya kagbara na wonu mo re ekun to sun lowo lowo ko pada ko derin
1: amen
0: won lo sunkun gbo ekun ye derin
1: amen
0: gbogbo bi te tin sunkun ni mo doju ko bayi ekun ye
1: amen
0: baba mi oni segun la o ya ko tese boro na
1: amen
0: tese boro na
1: amen
0: tese boro na
1: amen
0: tese boro na
1: amen
0: tese boro na
1: amen
0: e wo iwe ekun Jeremiah ori karun ese keje e ka fun won gbogbo eyan a nso nipa ipile atoni segun la
2: awon baba wa ti se
0: awon baba wa lo se o
2: won ko si si
0: won si mo won ti
2: si awon ru aise dede
0: awon de wa ru aise dede won awon baba wa se won si mo o awa la wa ru aise dede won bayi o ipile ipile ati onisegun la awon baba wa lo se o awon baba to dese ti lo o awa la wa ru aise dede won o ri Psalm 11 verse 3 oni bi ipile ba ti baje ki le olododo yo se o nkan to olododo yo se ni pe ko wa oju olohun ko lo gbadura ko para sodo ada ni waye bi jabesi ipile baje be ni 1 Chronicles 4 verse 9 to 10 won bi ni omo banije ipile re ipile banuje ekun lo fi waye iwo ko ni o ba waye esin ni oro re gba awon obi re won pe ni oruko buruku won ni Jabesi omo banuje lele
2: Jabesi ti si olola julo ninu awon arakunrin re
0: o so olola julo
2: iya re si poruko re ni Jabesi nitori te mo bi ninu ibanuje
0: o lo bi ninu banuje
2: Jabesi si kepe oluwa olorun Israeli
0: o kepe olorun Israeli
2: wipe iwo ba je bukun mi ni toto
0: wa bukun mi ni toto
2: ki o ti su agbegbe mi din la
0: ekeji su agbegbe mi din la
2: owo re si wa pelu mi
0: eketa ki owo re wa pelu mi
2: ati ki iwo ki o ma je ki emi ri ibi
0: ekerin ki ma ri ibi o
2: ki emi ma se ri ibinu je
0: ekarun ki ma ri ibanu je
2: olorun si mu to toro se
0: gbogbo n to toro olorun de mu se iwo na kile to fi n joko to wa gbadura o ti ri pe ipile n ba oja bayi o ri pe ipile n ba oja ma ma so ogun meje to gbodo ja lati bori ogun ipile ma ma so fun onisin eh sa iwo ni kankan lo logun sa but ona to n gba wa wa bayo sogun yi ona e wrong sa o mo bo se debe o se pa olorun soro eni ti o yo mo gbogbo Jabesi o lo di ye mu laso mu asa ti gba won story awon omo to ma lo be mama won lori wa je ni won ko won mo si to n sa won se ngba to wa be lori nisin sa ye ti wa da o le bo lowo ewon joba sori o ti di modra en to wa de pa yen ofin Nigeria ni kan pa so omo ma pa ni o ma pa ni yawo mi aje ni mo le to n tan le waju mi ah o je wa na ja tan le leyin e ke je wa be se wa so ara isi mi yan kan ba so mo bi yen won mu osa won mu osa idinu ogbe en ti o ba jaju ona laye e mo je kan fadura pa mi din ma ma fun e ni adura to ma gba o ma fun o ogun meje to gbono gba lati bori ipile o ni ogun akoko ni won pe ni ogun evil exchangers onipasiparo ogun awon onipasiparo onipasiparo okunkun won ti mo se pasiparo nkan be ni 1 Kings chapter 3 won ni awon pansaga meji won ni won jo bi mo ngba kan na mo won jora won bi mo be ni won wa ni pe won de jo wa nu le kan na won de wa ni pe ikan de sun o sun le omo ori olorun buruku o lo sun o yi le omo lori lai se bebi omo de ku mo labe won lo wa gbe oku omo keje na o tun wa change omo o change alaye omo mo lowo wa gbo ku omo si laya yen na tun sun buruku nigba ti mo sun o na lo so ina re so o nigba ti mo sun o ni won gbe alaye omo ku laya mi won de gbo olorun loruko jesu won ni gbo ku omo saya re
2: amen
0: so wa je ogun ni pasiparo kunkun iwo to ba fe jogun ipile ogun ipile logun pasiparo eh won gbe ayan mo to da won de fi nkan buruku ropo on le ri no Matthew 13:25 yen o nigba ti eniyan sun o ni ota re wa o se gbin epo sinu alikama o lo ba ti e lo nigba to ji ohun ti won gbin won ba nu ti to wu jade aba baba emi o mo en to se pasiparo aye akobi re emi o mo ti won yo lo laro omo re anu adapada
2: amen
0: so pe gbogbo ni pasiparo ile wa
2: gbogbo ni pasiparo ile wa
0: oni pasiparo ipile
2: oni pasiparo ipile
0: ni pasiparo ile baba
2: oni pasiparo ile baba mi
0: ni pasiparo ile ya mi
2: oni pasiparo ile ya mi
0: oni pasiparo ile ana
2: oni pasiparo ile ana mi
0: mo kina bo lara
2: mo kina bo lara
0: ki le yo lo lara
2: ki le yo lo lara mi
0: oju lo wa aye mi da
2: oju lo wa aye mi
0: e so le
2: e so le
0: oju lo wa aye mi da
2: oju lo wa aye mi da
0: e so le
2: e so le
0: e so le
2: e so le
0: e so le
2: e so le
0: ogun keji to gbọdọ ja ni ogun evil declaration aso tele bi won ma soro ti siyan evil declarations ben oni eko pe ki okun e ko ma lo mo laye eko le fun ko sile bi evil declaration wa de ko won ni eko pe ko gbọdọ ni omo laye o to ba lo mo laye won ni won awon mo yan gbọdọ se rere ah ah ki lo de ki la fakti le ju aye ti soro di kan si o won ti lanu sa e gbon ti won so si Jericho ni won ni eni ba gbe odi ilu iro won ni akobi omo e ni o fi gbero to ba ma fi pari abi gbe yen ni o fi pari re eh sa o de ri be na ni oro ti lo jade sa gbogbo oro odi to ti lo saaju re to n gbe ipile ro oni la ka ku lori re
2: ah Jesus
0: so pe e ka oro odi ku lori mi
2: e ka oro odi na ku lori mi
0: e ka oro odi ku lori awon omo mi
2: e ka oro odi ku lori awon omo mi
0: gbogbo oro odi ti a so
2: gbogbo oro odi ti a so
0: lati ipile mi
2: lati ipile mi
0: si mi ati awon omo to tara mi jade
2: si mi ati awon omo to tara mi jade
0: e ka ku lori mi
2: e ka ku lori mi
0: mo jade labe oro odi
2: mo jade labe oro odi
0: awon omo mi jade labe oro odi
2: ipin mi jade labe oro odi ipin mi jade labe oro odi
0: emi ati omo to ti ara mi jade
2: emi ati omo to sira mi jade
0: a o ni wa ni abe gbendeke oro odi
2: a o ni wa labe gbendeke oro odi
0: emi jade loni
2: emi jade loni
0: tomo tomo
2: tomo tomo
0: eketa to gboro dojuko ni ogun ikorira ati ikosile inu ipile lo ti nwu jade ogun ikorira ati ikosile o ni seun ire kan le ti nasareti jade wa John 1:46 ikorira yen po sa pe o ni ti e gbo pe nkan rere kan jade nbe ni eh sa ipile ni sa ipile ni sa gbogbo bi to ba de ni won ti nko gbogbo bi to ba de ni won ti nkorira re to ba ku o pe kon fun ma da ogun eru o dajo gan won je ko ri ko gba ta jo fe kan bayi won dajo ru ni o tin le ogun ka ki lati jo enis kan bayi wo wo e won ti re wo fun ko si je pe ti akara ba de ori akanyin lo ma de egun je pe to ba di digba ti e na ni gbogbo e mo le koko aje pe owo aye wa nbe ipile n sise ipile n ba oja ipile n ba oja mo ba ipile isoro
2: oruko Jesu
0: gbogbo emi ko sile ati ikorira oruko Jesu o ya ko tu wo lara o ni bi ta ti ko sile that is the ikorira re Isaiah chapter 60 verse 15 bi ta ti ko sile ta ikorira re ti enikeni o wonu re o ni emi o so di ogun aye raye ati ayo iran de iran ori won ni okuta Mark chapter 2 okuta ti awon omo le kosile won ma nko yan sa ni kosile wa lati nu ipile okuta yen Jesu de lo okuta yen won de ko o so ri John chapter 1 yen olowa sodo awon verse 11 olowa sodo awon eyan ti e oni won de ko tori pe ipile ni ipile mo ko bo bi o ba yoju si emi o mo aso ikosile ti won wo fun loju orun emi o mo mi fun ikosile ti won fi wo ni ojo to wa saye emi o mo owo to koko gbe o ninu eje ton ton pe ni owo ikosile emi o mo ami tin be lara re ton pe ni ami ikosile oni ni eje jesu we
2: amen
0: so pe eje jesu
2: eje jesu
0: we ami ikosile lara mi
2: we ami ikosile lara mi
0: ati ikorira
2: ati ikorira
0: e we kuro lara mi loni
2: e we kuro lara mi loni
0: e we kuro lara mi loni
2: e we kuro lara mi loni
0: e se fi something in gbadura yen o pause can extend your right sola o ye ka mu nkan mi but o fe tan ko tan to ra wa dura ti mo fe fun yen si wa nbe mo gbadura loruko jesu wa ri gba mu ni abe ipile lile wa jade wa jade wa jade wa jade wa jade gbogbo eyin eyan wa ni ilu akure radio program yin te ma gbo lori kan ni ati nse pade todun yin wakati kan ko ma gbadura wakati kan ni akure ago mesan abusi ago mewa abo eyan ara akure oluwa tun ikotas ibe lo nlo ni along liberty hospital ni off ijoka road ni ilu akure ago meje aro si mesan ni isin akoko iro leje ago merin si ago mefa gbogbo saturday ago mewa si meji sunday de je ago mejo si ago mokanle palayo lo akobu omule gbogbo bi o ba doju ko bayi ko di ona
2: amen
0: mo ri pe won sign document ife ni won ti gbe file yen jade so pe mo dupe ko won ti gbe file ayo mi jade
2: mo dupe te gbo gbe file ayo mi jade
0: ma dupe lowo olo
2: jesu e se o
0: ma dupe lowo olo
2: e se on jesu
0: baba mi nbe ni di oro
2: e se on jesu
0: o nbe ni di oro
2: e se on jesu
0: o nbe ni di oro
2: e se on jesu
0: o nbe ni di oro
2: e se on jesu
0: ma dupe ma dupe ma dupe ma dupe lagbara olohun ti e ma se se
2: amen
0: ti e ma se se
2: amen
0: made ri gba mu
2: amen
0: oju oni ti
2: amen
0: be lo ma ri
2: amen
0: jesu lo awon
2: amen
0: e mo pe fun adura ba ti n pari eto 080 3354 8337 call le mama yi 080 3354 8337 olu ayo lo ajo yi fun wa e o se ri ami olo
3: eto akoko anu ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa Adeniyi Olopo Oku ni won fi onje mi bo wa anu Olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki Olorun ki o bukun fun yin Jesu loluwa